0: ce ba ta magana da su wannan sai su ma mutane bayani in sun kuma ce ba su yi ba to fine wuce mai ba su yi ba tunda mutane da ma za a faɗi magana a ce an yi kaza kuma cewa din wani ya mutu kan da abitin da sauransu in duk ba ba duk sai mu ji bayani
1: to amma baka fargabar gwamnati za ta iya daukar mataki na musamman bayan jin waɗannan kalamai naka
0: to ai ba magana fargaba bane ba ta gwamnatin Katsina za ta ce ba ta magana da yan ta'adda ya akai peace deal din ba a magana da yan ta'adda su jami'an gwamnatin ai su wata sa'a ke magana da shugabannin yan ta'adda a ce a duba wani banna akai yau Katsina ba ka iya bin hanyar kankara ba ka iya bin hanyar shemi yanzu mutane in za su tafi Katsina daga Kaduna sai sun bi ta Daura saboda tsoron hanyar kanke da sauransu shi dufite gwamna bayan nayi magana na ce an tsatsara hanyoyi na Katsina ba a shiga cai a'a komi lahiya lawa Katsina kuma mutanen su da ke zanne Katsina sun san ba haka bane ba mutanen mu na cikin wahala suna cikin bala'i kan wannan tsaro wani yazo ya ce a'a wannan abin tsaro kaga inna mu jahohin mu suka sha bambanda na kudu kenan
1: wannan batu dai ya ja hankali a Najeriya kuma gwamnatin jihar Katsina ta karyata wannan zargi tare da barazanar cewa za ta dauki matakin shari'a Dr. Nasir Mu'azu shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina
2: ba gaskiya bane ba ba za ka je kin jama'a ba kana bayanan da kai baka da tabbaci kana dora mu gwamnati abubuwan da ba gaskiya ba ba daidai bane ba matsayin shi wanda yake cewa shi mai ilimi ne ka yanzu ya faɗi magana ya je ya bincika ya tabbatar da sahihancin magana ka yanzu ya faɗa a zamanto mutum kawai duk abin da yazo bakin shi ya je ya faɗa kamar baya da tsari ka zo kana jihar gwamnatin jiha cewa tana biya ma yan ta'adda makka suna zuwa ina son ya kawo mana shaida na magana in ba haka ba kuma to za mu dauki mataki na kare martaba da mutuncin ita gwamnatin jihar Katsina kuma inda hukunci zai hada mishi idan bai kawo abinda zai kare magana da ya bada saboda al'umma ke saurara bayanai kuma wannan zai iya zama sanadiyar karkata tunanin waɗansu mutane ya dora su kan hanyar da ba gaskiya bace ba a riga kallon jihar da wani ido na ba daidai ba
1: karuwar tabarbarewar tsaro a Najeriya musamman arewacin kasar na ci gaba da haifar da damuwa tsakanin al'umma kuma jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikin jihohin da yan bindiga masu satar mutane suka addaba lamarin da ya tilastawa wasu al'ummar jihar yin sulhu da yan bindiga domin samun sauki duk da cewa gwamnati ta ce babu hannunta a ciki
3: rahoton Muslim Muhammad kenan yanzu kuma ga wannan sanarwa
4: ra'ayi riga kowa da irin tasa
5: A Najeriya ana ƙara nuna damuwa kan yadda mutane suke daukar doka a hannu suna yin kisan gayya ko taratara wanda a wasu lokuta zai iya rutsawa da mutanen da basu ji ba basu gani ba. A makon nan irin wannan lamari ya faru a jihohin Kaduna da Kebbi inda ya sanadin kashe wata malamar Islamiya.
6: Ina zuwa wurin sai na gaggawanta akan titi an kona ta an sa mata ganye. Ina zuwa jikina ma baya rike ni sai aka rirrike ni. Amun zalunce ne matuƙa zalunci an yi mishi.
5: Me yasa mutane ba sa bari doka ta aiki kan wanda ake zargi?
7: Wannan abu ya nuna akan cewa rashin bin doka da oda barazana ce ga rayuwar kowa da kowa.
5: Yaya girman hatsarin kisan gayya ko taratara yake a cikin al'umma? Me hukumomi ke yi domin shawo kan matsalar? Wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
3: To ga masu son tofa albarkacin bakin su a filin za su iya wato aiko mana da ra'ayoyinsu ko kuma sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp wato a lamba wato 803-960-6369 da kuma agogo ke cewa karfe 7 saura minti 10 wato da minti 15 a agogon Najeriya da Jamhuriyar Niger wato karfe 6 saura minti 15 a agogon GMT da wato Ghana Ralias Birchi take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC to nan gaba a cikin shirin za mu saki komawa Najeriya amma yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger To a Jamhuriyar Niger din an kammala wani taron kasa na farko da aka shirya tare da haɗin gwiwar kungiyoyin addinai na kasar domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. A tsawon kwanaki biyu malamta taron sun tattauna akan manufa daya don haɓaka zaman lafiya mai dorewa bisa tattaunawa da haɗin kai da juriyar al'umma. a wato mai dorewa. Ga rahoton Chama Ila Iso.

0: Wannan dandalin ya tattaro bangarori da dama daga al'ummar Nijar da na Sahel, cibiyoyin gwamnati da na ƙananan hukumomi, manyan malaman addinai, ƙungiyoyin farar hula da kuma wakilan kafafen yaɗa labarai. Wakilan mata da matasa na daga cikin waɗanda suka yi tattaunawar don haɓaka haɗin kai tsakanin addinai da kafa yanayin zaman tare cikin lumana, gina yarjejeniya ta ƙasa bisa haɗin kai mai ɗorewa tsakanin kowa da kowa. Sheikh Barham Abubakar, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, cewa yake:
1: Mu manya-manyan magabatan addinin, miye namu gudunmuwa da za mu yi mu kawo a cikin wannan lamari da ke abukuwa, da ana ta kashe rayuka, ana ta rasa dukiyoyi, babu zaman lahiya, babu kwanciyar hankali. Abun nan ba na Katolika kawai ba ne, saboda lahiya ya shafi kowa, aka bude shi, musulmai suna su ci, addinai duka suna su ci, da duk kungiyoyi suna su ci, saboda a ringa taruwa. Ana lissahi, ana yi tunani yadda za a tunkari wannan matsaloli na tsaro.
0: Shugabannin addinai sun jaddada cewa babu wata hukuma ko gwamnati da za ta iya shawo kan rikice-rikicen da ake fama da su a yankin Sahel kaɗai. Dole sai an tashi tare, an haɗa ƙarfi da ƙarfe, inda suka bayar da shawarar a mayar da martani ga baki ɗaya, kamar yadda Mansur Jibril, na'ibin limamin babban masallacin Yamai, yake cewa:
2: Kowa ya sani waɗannan mutanen ba ma musulmai ba ne, tunda su kashe musulmi a cikin masallaci yana sallah, su kashe Krista, su kashe mace, su kashe yara. Kun san da wannan ba bisa kan addini ba ne, wannan zalunci ne, ta'addanci ne da ya kamata malaman addini gaba dai su tashi tsaye da wa'azin da ake nan gai. A ƙara kuma ɓangaren hukuma su ma a kama muna. Aiki ne da ya kamata kowace hukuma ce, ɓangaren malumai ne, ɓangaren societe civil ne, duka ya kamata mu haɗa hannu, tunda kowa yana da rabin solution bisa kan wannan matsala da ya kamata mu fuskance don mu ga insha Allah bayan shi.
0: Ta haka kuma mahalarta taron suka bayyana matuƙar buƙatar ƙarfafa haɗin kai tsakanin al'umma da juriyar jama'a a yayin da yankin ke fuskantar ƙalubalen tsaro. Sai dai a cewar Malama Aishatu, a mai da hankali ga faɗakar da mata kan amfanin zaman lafiya tsakanin al'umma, don zai taimaka matuƙa wajen magance matsalar tsaro.
3: Inda ko wani da ya cancanta su kawo nasu ƙoƙari game da yaye matsalar ga ta tashin hankalin mutane, babu kaman mata. Tunda mata da yawa sun san sarai mazan suna cikin lalahanyar, sun sani sarai, amma sai ka gani ban san ba tsoro ne ko kudan su ma suna samun mota ciki ne ba su magana.
0: Har ila yau wannan taron na ƙasa ya zo daidai da bikin makon samar da zaman lafiya a Nijar, inda aka kwashe shekaru 20 ana gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a ƙasar.
4: Rahoton Cima Ila Isufu kenan. To, ƙungiyar Sisalak da ke sa ido kan ayyukan majalisa a Najeriya da ƙungiyar Transparency International sun soki hukuncin wanke tsohuwar ministan man fetur ta Najeriya Dezani Alison Madikwe da wata kotu a birnin London ta yi a baya-bayan nan. Sun ce wannan wani koma baya ne a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Awal Musa Rafsanjani shine daraktan ƙungiyar ta Sisalak kuma shugaban ƙungiyar Transparency International reshen Najeriya. Ga ƙarin bayanin da yawa Aisha Aliyu Jafar.
5: Sai wannan wankewa da kotun Birtaniya ta yi wa wannan mata da ake zargin cewa ta yi handama, ta yi wa wara a lokacin da take minista na man fetur a Najeriya. Wato, mu muna ga cewa wannan sakaci ne daga gwamnatin Najeriya da wanda Ikitin Phil Azel da ta zargi wannan mata da yin wannan sata.
6: Kamar da yake yanzu kotu ta riga ta wanke ta a Birtaniya din, baka ganin maganganun da za ku yi yanzu kamar zai zo ya zama yana cin karo da hukuncin kotun kenan?
5: A'a, ai, wannan kunci da wannan kotu ta yanke a Birtaniya ba zai hana ci gaba da binkici, saboda ba ita kadai ce kawai ta wannan al'amarin ba, akwai mutanen da ke da kuma kamfanonuka da suka haɗa baki aka yi wannan al'amarin da ake zarginta da su. Saboda haka wanke ta a Ingila ba zai wanke wannan zunubin ba gaba ɗaya. Sauran irin bayanai da hukunce-hukunce da ya dace a ce an yi a Najeriya, dole ne kotun Najeriya, alƙalan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa ta kawo cikakkun hujjoji na gabatar da waɗanda suka haɗa baki da ita aka yi wannan sace-sacen, kuma ana so a kawo gyara.
6: To, kamar mecece damuwarku game da yaƙi da rashawa a Najeriya musamman bayan wannan hukunci?
5: Babbar damuwarmu dai shine a gaskiya gwamnati bata nuna ra'ayi ko kuma sha'awar

0: daga cewa tana dakile cin hanci da rashawa ba. Na biyu, ya nuna mana sakaci ko kuma kasa yin cikakkun binkice da bayanai masu inganci idan babu su a wajen kotu. Gaskiya ba za ta iya kotu ba za ta yi wani cikakken hukunci da ake ganin za a kawo darasi ba. Abu na uku, yawanci alƙalan Najeriya, yawanci 'yan Najeriya suna nuna damuwar ko kuma suna nuna kukan cewa duk abin da ya shafi manya wanda suna da kuɗi ko kuma suna tare da gwamnati ba a ɗaukan matakan da ya dace a ce an ɗauka. To wannan ina ɗaya daga cikin abin da yake kawo mushkila ga yaƙi da cin hanci da rashawa.
1: To kamar daga ƙarshe menene kuke so ku ga an yi ko waɗanne shawarwari ne za ku bayar?
0: Mu babban shawararmu da za mu yi shi ne hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da suke da cikakkun bayanai su fito su tafi kotu su tabbatar da kan cewa waɗanda sauran waɗanda aka yi zaluncin nan da su ba a ƙyale su ba. Abu na biyu shi ne dole ne a tabbatar da kan cewa an kawo matakai da za su daƙile wa jami'an gwamnati sace-sace da tarkata da mallakar dukiyoyin haram a lokacin da suke cikin gwamnati. Sa'annan duk wanda yi ko ta yi dole ne a ɗau mataki a kanka, in baka ba to za a ci gaba da samun waɗanda za su ci gaba da karya dokar ƙasa da za su ci gaba da sa mutane cikin bala'i da wahala da fatara da cikin rashin tsaro.
2: Awal Musa Rafsanjani, daraktan ƙungiyar SISLA kuma shugaban ƙungiyar Transparency International a Najeriya. To har ila yau a Najeriya, yayin da damina ta kankama a wurare da dama na ƙasar, wasu manoma a jihar Jigawa na ci gaba da bayyana damuwa game da yadda rashin samun isasshen ruwan sama ke nakasa shukar da suka yi. Har abin ya fara jefa musu fargabar yadda noman na bana zai kasance a yankin nasu. Sai dai masana harkar noma sun ce akwai mafita idan dai har za a bi shawarwarin da suka kamata, kamar yadda za ku ji a rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmad.
3: Yanzu haka dai manoman wasu wurare a jihar Jigawa na ganin irin abin nan da masu iya magana kan ce Allah ɗaya gari bamban. Domin kuwa yayin da ake ta makaka ruwan sama a wasu wuraren kuwa suna ta fama da ƙamfarsa. Ga kuma ta bakin ɗaya daga cikin manoman da abin ya shafa.
4: Damuna tamu ne ga ta nan sai dargaza Ubangiji saboda wani yankin za a yi ruwa wani yankin haka ba ruwa.
3: To da yake faduwar daminar ta kasance haka, ya kuke yi game da shuka?
4: Muna yin shukar haka ne binne gaskiya muke yi. Ni za gonakin da nake noma ma gona ɗaya na iya shukawa a yanzu haka. Na shuka gero ne saboda yanayin shi kasan gero da lokaci.
3: To sauran kayan amfanin gona fa kuma?
4: Wallahi suna buhu. Ina irin ɗaya kai wajen kwano nawa amma wallahi suna buhu.
3: To shukar da kuka fara ba kwa tsoron kila ko tsuntsaye ko kwari su tone ta?
4: Muna fuskantar wannan kalubalen man ba haka. Wata ta tsoro wata kuma ba ta tsoro ma.
3: To wadda ta tsoro yaya banyanta take?
4: Tana cikin kalubale na rashin ruwa. Yanzu haka ta kone, yawancin mutanenmu ma ba sa iya zuwa yawar gona sakamakon yanne amfani yake ciki.
3: To kamar ina da ina wannan matsala ta shafa?
4: Ya kama yankin Tawa ma haka take, irin wajen shawarin duk kusan haka ne ba ruwa din.
3: Yanzu wani hali wani al'amari ya jefa ku ciki kenan?
4: Yawanci sun yi asarar amfaninsu, irin kamar gyaɗa da take tsada a yanzu a wani lokacin za a ga mutum ya shuka gyaɗa ba ma magana fito ake ba ta riga ta kone. Wannan alamar ya jefa manoma da dama a wannan damuwar bana cikin tashin hankali ke da mutanen mutum.
3: Farfesa Shehu Musa Alhaji na sashen tattalin arzikin noma da kiwo na Jami'ar Bayero ta Kano ya yi ƙarin bayani game da irin wannan matsala kuma ya ce akwai mafita.
5: Kamar yadda manoma suka sani sannan sauran jama'a ma suka sani, yanayi ya riga ya canja wanda ake ce masa climate change. Ya zo da abubuwa da yawa. Wani lokacin da ake sa ran ruwa zai zo, sai ka ga bai zo a inda ake sa ran zai zo din ba. Wani lokaci ma inda ba a tunanin ruwan kuma zai zo, sai ka ga ya zo a inda ba a tunanin zai zo a lokacin da ya zo din. So duka waɗannan abubuwan kusan yanzu duniya tana ta ƙoƙarin yanda za ta yi da wannan maganar dumama yanayi din nan da ya kawo canje-canje a harkar ayyukan noma. To a wannan gabar manoman nan da shukar su ta bushe, to bai kamata su sake shuka ba sai sun tabbatar damuna ta sauka ta kankama, ƙasa ta jika, sannan sai su nemo iri na zamani wanda baya ɗaukar dogon lokaci, misali wanda ba zai kai kwana 120 ba. Sannan su nemi iri wanda yake kwari da cututtuku ba su cika damunsa ba. Sannan su yi ta'ammali da malaman gona da suke kusa da su dinga ba su shawara. Sannan ita kuma gwamnatin jihar Jigawa ya kamata ta duba flight ɗin waɗannan manoma a aika musu da ƙwararru su gaba da ba su horo da koyarwa na yanda za su shuka waɗannan irinruka na zamani, su kula da su har ya zama cewa kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
3: Wannan lamari dai yana nuni ne da irin yadda sauyin yanayi ke ci gaba da zama

0: fana izahura na Canada I Los Angeles ku cyumweru mu mikino ya kimwe cya 32 umukino wayo na Korea yepfo wari umukino utarushamaje cyane kuko Afrika yepfo yanyuzwe no kugarira cyane maze igategereza gusatira itunguranye andi makipe yabonye itike harimo Maroc yatsinze Haiti ibitego 4-2 ikaba yicaye ku mwanya wa kabiri inyuma ya Brazil nayo yashoje akazi ku mukino yatsinzemo Scotland ibitego 3-3 aho rutayizamu Vinicius Junior yanyeganyeje inshundura inshure ebyiri imikino iteganyijwe muri rijoro Cote d'Ivoire irasabwa gusa kunganya na Curacao ngo yizere umwanya wa 1/32 ibitari ibyo Curacao niyo ibona itike niramuka nyine itsinze Cote d'Ivoire Equateur iracakirana n'Ubudage bwamaze kubona itike Ubuyapani buhure na Suède Tunisia yamaze gusezererwa irakina umukino wo kwishimisha n'Ubuholandi bwamaze kubona itike Paraguay ihure na Australia naho Turukiya yisobanure na Amerika Andi makuru avugwa mu gikombe cy'isi y'urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Iran yongerewe igihe cyo kuguma muri Amerika mu kwitegura umukino wayo wa nyuma mu matsinda Iran izahabwa iminsi ibiri kuba iri muri Amerika mbere y'umukino wayo wa nyuma uzayihuza na Misiri ibi bikaba bibahaye undi munsi umwe w'imyitozo ugeranyije n'amasaha 28 gusa bari bahawe mu mikino yabo ibiri ya mbere gusa ariko ikipe izakomeza gusabwa gusubira mu nkambi yabo nkuru itijuana muri Mexique akanya gato nyuma y'uko umukino urangira
1: arakoze Yves Bucyana abakunzi burunana umwanya nuwanyu
2: Ikibazo cya Stefano na Pascal cyageze mu buyobozi. Sori na nare yabo batangiye gushyira mu bikorwa umugambi mubisha bacuze wo guhemukira Nyesi. Nurunana.
3: Yeba yaba we, mbega Nadine, Nadine bimbayeho. Kwa numva capati zizamara amafaranga nawe.
4: Yego.
3: Nzira yamase.
4: Nuko utazimenyereye ariko ubundi uzirega gatatu wagira ukazihaga pe.
3: Umva ndumva turyoshye. Sinzi ko umuntu yaduhaka. Kereka hari warya nka 15.
4: Yego twose se.
3: Ariko Nadine, nkubaze. Uraza mu nama.
4: Inama y'iki se kandi?
3: Inama y'inteko y'abaturage.
4: Yego simbizi. Ubuse najya mu nama nkahasigane.
3: Mu nyumvira abaho. Urumva nta guhombye kandi wagombaga kuza kumvuganira ku kibazo cyanjye na Stefano koko.
4: Ngaho, Stefano se mufite iki kibazo?
3: Umuntu w'umugabo akwiye gusenya urugo rw'umugabo mugenzi we koko kandi ahari.
4: Uriya mugabo katoroshye se kuko mana yanjye. Wena ni mu biganiraho abayobozi barabafasha gufata umwanzuro ariko Stefano ntashobotse. Uwo mwana ko ari abaye iki? Ndeme.
3: Ahubwo se.
4: Ndemeze.
3: Ahubwo ndabona ari mugeno muzanye.
4: Ayiwe. Nkora di. Ndakumva muge. Ibi nirimo ni bifite umwana yaje kugongerwa mu muhanda ko. Bigenze bite se mana yanjye? Bigenze. Mana yanjye baye iki? Ngo ni giye birangiritse ko Imana yirinzira abantu bayo.
5: Ayiwe data we.
4: Ubu mutari bimunyize heju.
5: Umukozwe ni kumangura ndemeza ari hehe. Nabwiye ko uyu mwana kuko umwe yagiye mu akabyara.
4: Ari gusubwo ndemeza ubu ubona ari umuntu wo gusigira umwana.
5: Uri amukubita ndo ndamwe.
4: Nta kibazo afite. Nawe kandi ndemeza uraregana n'umwana. Urumva?
5: Kose umwana umwe na nyabari.
4: None nawe nguramureresha undi mwana mugenzi
5: we. None se ubwo najya nte muge. Ndumwe kandi ngoma kwita kuri restaurant ngo ndebe ko abakiriya bakomeza kwiyongera. Ubusumva nabigenza
4: gusa. Simvuga ko reka gucuruza na di. Kuko ndabizi ko ibyo ukuramo imibero y'abana bawe sibyo. Ndetse ni yawe. Ariko none ntabwo ugomba kurundukira ngo ucuruze ngo wewe ibuke ufite umwana muto ukeneye kwitabwaho.
5: Nyine se ko ari byo nkubwira. Urumva nabigirane koko ntamuhaye ndemezo ngo amuba mundebera nanjye mbe nkubara mu bindi. Gusa haza kuza ndamwereka. Araza kubona dadini uwariwe.
6: Ese kuki baguza sori?
7: Erega ya n'amasaha ya Tanazi yo kuva ku kazi kandi sinshaka ko tumenyera amabanga.
6: Mbega matsiko wanteye we kuva wambwira ko mfite inkuru nziza. Nta kindi nongeye gutekereza.
7: Ndayigufitiye rero.
6: Ewe mbwira sha.
7: Burya si ugupfa kubaza umuntu uwo ari we wese ibintu nk'ibi ngibi byacu inyine ibyo bidushaka gukora. Reka biba ari ibanga. Nibutse ko hari umugore twigeze guhurira kwa muganga kera akambwira ko iwabo hari umuvuzi karundura.
6: Yego.
7: Nagiye kubona mbona nguye ku nimero ye. nuko arambwira ati uwo muvuza aracyahari rwose n'igisiga cyo mu kirere agihamagaye nako kanya apfa kukibwira ngo ngwino kiraza

0: abandi bakayabimba.
1: Noneho rero Karemera, mutuze Kareme, ubwo ufite nawe ikibazo reka tubanze twumve icya Pasikare. Icyawe nacyo kiraza gukurikiraho tumaze gukemura icya mbere.
2: Murakoze cyane kumpa uyu mwanya Bwana Mudugudu ndetse n'abaturage bose bari aha muri iyi nama.
1: Ikibazo ufite ni ikihe rero?
2: Ikibazo mfite rero, mwese murabizi ko ubu nataye urugo rwanjye nkajya kwibera mu Kibahima aho nahura n'umugore wanjye, rwose n'abana banjye ntiduhure. Ibyo byose bamwe barabizi icyabiteye, abandi ntacyo bazi. Hano muri iyi nama harimo umugabo wigize imfizi y'akarere ugenda atera amada abagore b'abandi, nanjye yangeze banterera umugore inda amubyaraho abana babiri impamvu.
3: Karabaye rero.
1: Hanyuma se Pasika,
2: ndakumva.
1: Urifuza iki kuwo mugabo?
2: Yewe rero icyo nifuza rwose Mudugudu ni uko uwo mugabo yareka kwirirwa antera ubwoba aho duhuriye hose. Icya kabiri, akwiye gusaba imbabazi Mudugudu wose kuko ibintu yakoze rwose ni amahano, nta n'ubwo bibaho biriya bintu. Icya gatatu, akwiye kumwa ubufasha bwo kwita ku bana be cyangwa se byamunanira akabajyana, yewe n'umugore yaba amushaka nkamumuha rwose, ariko sinkomeze kuvunikira abana batari abanjye.
3: Ariko si uwo mugabo rwabuze isoni ninde koko, wamuvuze abantu twese tukamumenya.
2: Uwo mugabo rero ntabwo muhisherega, ntacyo muhishamo rwose. Niba yarananiwe kwigirira akabanga ari umuntu w'umugabo, ntabwo ari njyewe uzakamugirira, nta wundi ni Stefano.
4: Umva ko bagira ngo iki, ndeme ngiye kugukubita wibaze ndiba ndi nyoko cyangwa ndi bukaso.
5: Wambabariye
4: mama. Mubabariye mubabarire iki? Ubu se wambabariye wangije ubu?
5: Ntabwo nzongera mama iwe.
4: Ziba funga icyo kinwa vuba, ntiwongere no kumpamagara. Nta n'isoni. Niyo uhamagara, komeza ndi hano mu cyumba cy'abana. Nta n'isoni
6: Nunese habaye iki? Numva utongana n'ubu buransuza bimyoza byagenze bite? Dene umwana ni mararira.
4: Sha Patrick bihorere. Aba byinto batwara go. Ubusanzwe kuki cyamaho kihe? Kigihe ni hano mu idirishya.
6: Ari marareba mikizi.
4: Ari n'ubise ko ntacyo namutumye. Ukeje ko gishaka guca mu ruhaza rwacyo rufatwa muri giriya.
6: Ye? Ubu mutwe wafatwa niko kugumya yunamyemo gutya.
4: Kuzigiye na hera rwana cyo gukuramo byananiye. Aho ngiye gutabaza hose ngasanga abaturage bagiye mu nama.
6: Ubu si mwana turamutabara gute mu kabyarano? Ariko si ubundi ko abantu bakubagana. Ubu washyize umutwe ahangaha muri giriya aje gutekereza ikindimi. Ndeme mbwire.
5: Byakuze mu gutya. Dufujanye n'umwana mu cyumba noneho nshatse guca muri
4: iriya ngo
6: njyate. Reka avuge.
5: Mitafatwa.
6: Ariko Nadine, nta rwose ufite amakosa.
4: Amakosa yahise.
6: Wowe ufashe abantu bakingiranye mu cyumba, ubwo se bari imfungwa cyangwa?
4: None si yagumana n'umwana mu cyumba yari kubita. Mikizi baho ngaho.
6: Umva Nadine, ntabwo umwana yahaguma ko umwana arambirwa vuba. Urumva? Kandi nawe uwagushyira ahantu hamwe akakubwira ko utemerewe kuhava iminota 30, waba wamaze kurambirwa.
4: Ariko uguze ibintu yakoze mu gitondo. Ibazishije iyo umwana hari murumuna we babe bari kumwe amureba, aho kuguma hafi akigira gutera umupira n'abandi bana. Umwana wanjye agatoragurwa n'abandi bagira neza. Habura afate ngo moto zimugonge. None mwambwe.
6: Uze ngo rero mufungire mu cyumba nk'igihano rero.
4: Namufunze gake ahubwo. Yakaba n'abaminisita aho akanarya.
6: Vamurahe tubanze turi ko twatabara umwana ave muri zigiriyaje. Ibi ni by'amakosa yakoze muraza kubisubiramo nyuma.
1: Ngaho Stefa, ikibazo cya Pascal urakivuga he iki?
7: Mbo, icyabaye mwese naha muranzi ko ndi umufundi uhorana ibiraka.
1: Ntabwo turi burare hano. Uby'uko uri umufundi uba akantu hose turabizi. Subiza icyo bakubajije bati, ese nta hantu waba warahuriye n'umugore wa Pasikari noneho akaba ariho yahereye akubeshyera nk'uko uvuga ko ari kukubeshyera?
7: Nicyo nasubizaga n'ubundi nuko wahise unca mu ijambo nyakubaha Mudugudu. Ikintu rero nahuriyeho n'uwo mugore nuko muri ibyo birakabyanje nyine namuhaye makazi
0: na nakindi kintu ni

0: ce domin ganin alakar su da ita ta dore. Ga rahoton Chimaila Isufu.
1: A ganawar da ta yi da Prime Minister Niger, hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya FAO a hukumance ta tabbatar da aniyar tana ba da tallafin fasaha ga manufofin gwamnatin kasar wajen zuba jari a fannin noma. Wani shirin gaggawa da juriya na 2026 da 2028 da FAO ta gabatar zai laƙumi miliyan 82.12 na dala Amurka da za a kashe cikin shekaru uku domin taimakon jin kai da dabarun bunƙasa noma wanda zai shafi iyalai 257,500 marasa galihu, kimanin mutane miliyan 1,800 da ke cikin hali na ƙarancin abinci. Dr. Yahaya Badamasi, shugaban kungiyar da ke sa ido kan haƙƙin samar da abinci na jihar Zandar, ya yaba da wannan kokari.
2: Dan ana maganar samun yancin kai, zamanto yancin kai na harko shine ya kasance abinci ba sai an kawo shi daga wani waje ba. Abu na biyu ya kasance abinci bai hi ƙarfin kowa ba, musamman ƴan ƙasa gabaki ɗaya. An gwamnati da take da alhakin da za ta yi, wato ƴan ƙasa su kasance sun samu abincin nan, kuma ba kowane irin abinci ba, abinci tsaftatacce lafiyayye. Wannan abu ne wanda za a iya taɓa, kuma abu ne wanda muna maraba da shi.
1: A cewar hukumar ta FAO, za a ware miliyan 11.51 ga ayyukan gaggawa na tsarin aikin noma domin samar da kayan aiki da kuma zuba hannun jari don farfado da gurɓatacciyar ƙasa, haɓaka ƙananan tsare-tsaren ban ruwa da sarrafa albarkatun ƙasa na makiyaya cikin kwanciyar hankali. Ta haka kuma za a ware dala Amurka miliyan 28.18 don farfado da tsarin abinci ta hanyar zamanantar da dabaru na gida, ajiyar amfanin gona da tsara ƙungiyoyin manoma da makiyaya na karkara. Tsarin ya kuma tanadin dala miliyan 2.71 domin buƙatun bayanai, bincike da daidaita tsarukan sa ido don faɗakarwa da ci gaba da tantance amincin abinci. Sai dai Lawli Habu, wani mai fafutukar samar da abinci a ƙasar, fatan shi ya nuna na ganin taimakon ya kai ga waɗanda ya dace.
3: Ya kasance wanda aka yi abin don su, abin nan ya kai musu, kuma irin gurirrikan da aka sa gaba a rinka bi sau da ƙafa. To in ana son cimma wannan guri shine a yi aiki da ƙungiyoyinsu. To sa su cikin tahiyyar tun daga farin zai sa ana tahiyya yadda ya dace, saboda duk lokacin da za a ce a ƙwararri ne kaɗai za su zo su yi magana da sunan mabukata da sunan masu bukata da abin, to kullum za a je gaba amma ana dawowa baya.
1: Wannan dai wata manufa ce mai kima ta fasaha da siyasa, da nufin duba ayyukan da ake da su da tabbatar da tasirin ayyukan da aka riga aka yi da kuma tsara tallafi na gaba.
0: Rahoton da Chimaila Isufu ta hada mana kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. To yanzu haka ina tare da Muhammad Buhari Fage. Buhari, waɗanne wasanni ne ke da akwai?
4: Rabia, wasanni guda biyu ne yanzu da za a fafata a lokaci ɗaya. Na farko shine fafata wadda za a yi tsakanin Abricos da Curaçao, da kuma wadda za a yi tsakanin Jamus da Ecuador. Jamus ce ke jan ragamar wannan rukuni da maki shida don ta ci wasanta duka guda biyu, yayin da ita kuma Abricos ta ci guda ɗaya, sai kuma wanda wato ita Curaçao na ƙarshe da Ecuador. Amma wato kowane bangare yana da dama, duk wanda ya ci wasa banda Jamus komai zai iya faruwa. Duk da cewa Ivory Coast ta ci wasa ɗaya amma an ci ta ɗaya, to dan dukkan su duk wanda ya zo yayin rashin sa'a, to komai zai iya faruwa a duka kungiyoyin, domin akwai bangaren kungiyoyi takwas waɗanda za a ɗauka ƴan alfarma, wataƙila za a kalli wasu daga cikin su.
0: To waɗanne wasa ne za a yi cikin dare?
4: To wasannin shi ma guda biyu ne, kamar yadda na gaya miki, an zo mataki ne na rukuni na ƙarshe, wasannin ƙarshe na rukuni. To duka ana yin wasannin ne lokaci ɗaya, ko na rukuni idan zai yi, tunda ƙungiyoyi huɗu ne wasa biyu, ba a cewa wannan yi ka gama ka tukunna wannan yayi, kamar inda aka dinga yi a baya, tunda wasannin ƙarshe ne. To yanzu zuwa an jima za a yi tsakanin Netherlands da kuma Tunisia, sai kuma Japan da Sweden. Tunisia ba ta da maki ko ɗaya, ka iya cewa ta riga ta fita daga wannan gasa. Tsakanin Netherlands da kuma Japan suna da maki huɗu, yayin da ita kuma Sweden take da maki uku. To don haka shi ma wannan rukunin, waɗannan uku ne na gaya miki, da Netherlands da Japan da Sweden, dukkansu su ma za su iya fitowa su ji mataki na gaba. Kuma wani abu da zai baki mamaki shine, Rabia, ita Sweden ta fara gasar kamar inda kika sani da ƙarfi